nazo zawana zabe izamandlo zingamadimoni kwaqashwana yiko lo kamabhinqe ngezwane benamakhola ngumla ngushiyane ngizalo siphephe sakwalo kwelindoda esengwayo ekhaya ngibuya lemzinto la ngibuya khona.